0: Adalla, to har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda shekara guda bayan kashe-kashen rayukan al'ummomi da suka auku a garin Yalwata da ke karamar hukumar Guma ta jihar Benue. Har zuwa wannan lokaci dai al'amura ba su koma kamar yadda suke ba a yankin. Wakilinmu Abdullahi Maidawa Kurgu ya ce daruruwan jama'ar yankin na gudun hijira sakamakon yadda tashin hankali ya raba su da muhallin su. Ga dai rahoton sa daga Jos.
1: Al'ummar garin Yalwata da ke jihar Benue ba za su manta da ranar 13 ga watan Yuni na shekarar bara ba, ranar da wasu 'yan bindiga suka auka musu inda suka halaka rayukan ɗaruruwan mutane. Kuma tun bayan harin da ya sanadiyar mutuwar mutane 271 har zuwa wannan lokaci, ɗaruruwan al'umma da ke zama a garin na Yalwata na cikin mawuyacin hali, duk wanda alƙawura da hukumomi suka yi na sama musu gamsasshen yanayin rayuwa bayan harin. Mr. Julius Ijo shine hakimin garin Yalwata. Yace suna cikin bakin talauci da manyunwa a wannan lokaci. Mu jama'ar garin Yalwata muna cikin halin yunwa. Tun hasali mu manoma ne masu dogaro da kanmu. To amma wannan tashin hankali ya tarwatsa mu. Wasu kalilan daga cikin mu da muka koma garin na Yalwata muna samun taimako ne daga jama'a dake wurare daban-daban. Kadan haka muna buƙatar samun taimako na hukumomi a wannan mawuyacin hali da muke ciki. Dan kuwa rayuwar mu ta dogara ne ka cokan kan irin tallafi da muke samu daga jama'a.
2: We don't have anything to survive except true donors.
1: Zuwa yanzu dai akwai ɗaruruwan jama'ar garin na Yalwata da ke neman mafaka a harabar kasuwar ƙasa da ƙasa da ke cikin garin Mukurɗe, kuma sun koma garin bayan akwai wannan tashin hankali, inda suke rayuwa cikin fargaba ko da suke makarantu, kasuwanni da ma harkokin yau da kullun na ci gaba da gudana a wannan gari. Mr. Michael Andoka, tsohon ministan shari'a ne kuma babban attorney general na Najeriya, ɗaya daga cikin shugabanni na al'ummomin jihar ta Benue, yace abin da ya faru a Yalwata kisan kiya shine kuma an aikata laifukan yaki.
3: This is simply war crimes.
1: A takaice dai an aikata laifukan yaki a wannan gari na Yalwata. Jama'ar yankin na cikin hali na kuncin rayuwa. Ya kamata hukumomi su tama musu rayuwa ta kwarai don tabbatar da ganin cewar sun koma harkokin su na rayuwa kamar yadda aka saba.
3: To ensure that they go back and start their business.
1: To sai dai masana harkokin tsaro irin su Sha'ibu Jibrin na gani cewar muddin ana so al'amura su koma kamar yadda aka saba a yankin, sai an fidda batu na siyasa. Kuma dole sai gwamnati ta gina musu mahallan su tare da basu cikakken tsaro.
4: A mai da wa'annan bayan Allah gurin su mutanen da suka rasa kuma a biya su diyya. A kula da su guraren da suka rasa aka kokkona, gwamnati ta tallafa musu su mai da guraren su su koma garin su.
5: Zuwa yanzu suna son su koma wuraren zaman su amma suna fargaba saboda rikicin makiyaya da manoma. Baka gani abin ya dau lokaci?
4: Ai mu da muke sharhi akan al'amuran abin da suke faruwa a ƙasar nan, mun yi bincike masu zurfi, mun gano akwai siyasa a cikin al'amarin. Waɗansu ba za su iya cin zaɓe ba sai da irin wannan kashe-kashen da ake yi. Waɗansu in suka bari aka koma, waɗansu za su samu naƙasu.
1: Yanzu haka ma dai hukumomi a ƙaramar hukumar Guma da ke jihar ta Benue sun kafa wani babban allo a garin Yalwata dauke da sunayen mutane 271 waɗanda suka rasa rayukansu a sakamakon hare-haren na ranar 13 ga watan Yuni na shekarar bara, don a rika tunawa da su. Abdullahi Maida Kurgu, DW Hausa daga Jos, Najeriya.
0: Idan muka bar tarayyar Najeriya kuwa, matasa ne a ƙasar Tanzania suka koma amfani da kafafen sada zumunta na zamani wajen gudanar da gwagwarmayar siyasa sakamakon tsangwama da suke fuskanta daga gwamnati, inda suka ce yayin da aka hana taruka a wuraren taron jama'a ko kan titunan Tanzania, kofa ta buɗe ta hanyar kafar intanet don ci gaba da gudanar da ayyukansu. Rajana Munir ya ta haɗa mana rahoto a kai.
6: Matasa 'yan gwagwarmayar siyasa a ƙasar Tanzania sun maida hankali zuwa ga kafafen sada zumunta na zamani wajen gudanar da tattaunawa ta siyasa. A tsawon shekaru a baya, matasan Tanzania na tattaunawa ne a wuraren jama'a don gudanar da muhawara kan abin da ke wakana a siyasar ƙasar da kuma buƙatar neman canji. Sai dai a yanzu gwagwarmayar ta zahiri ta gagara bayan da gwamnati ta tsaurara matakai don taƙaita ayyukan matasa 'yan gwagwarmayar siyasa a ƙasar, wanda ya haifar da sabon salo a yaƙin neman tabbatar da demokradiyya ta shafukan intanet. Mawaki kuma ɗan gwagwarmaya Wakazi shine kan gaba wajen gudanar da wannan juyin juya hali ta intanet, inda yake amfani da kafafen sada zumunta wajen neman tabbatar da demokradiyya da neman 'yanci kan amfani da intanet a ƙasar, kamar yadda ya ce.
7: Social media and the whole digital space.
6: Kafar sada zumunta daga gaba daya sararin digital yana da muhimmanci a ayyukan gwagwarmaya da yaki da rashin adalci da neman tabbatar da demokradiya da kuma kare haƙƙin dan adam da tabbatar da doka.
7: Human rights, the rule of law.
6: Amfani da kafar internet ya karu daga miliyan 49 a watan Maris din 2025 zuwa kusan miliyan 59 a shekarar 2026 a cewar hukumar kula da sadarwa ta kasar Tanzania. Ga matasa da dama a Tanzania, kafafan digital su ne kadai hanyoyin da suke shirya taron siyasar su kuma ake jin su a fadin duniya. Elisha George cewa yayi sau da dama ana wa manufar sakon da suke so su isar mu nar fahimta.
8: Most of the time when a youth or a
6: yace yawancin lokaci idan mutun yayi amfani da kafar sada zumunta yayi aika sako na sukar wata manufa ta gwamnati ana daukar shi mara kunya wadanda kuma ke da alhakin daidaita al'amura suna ganin shi tamkar barazana ne a gare su ko kuma wata kungiya ta aiko shi ya tada zauna tsaye a kasar
8: group of people maybe to destroy the peace of the
6: nation. Masu sa ido dai sun ce taruka da muhawarar siyasa a Tanzania ya zama abu mai wuyar gaske amma duk da haka abu daya a zahiri shine muhawara kan tabbatar da demokradiya a Tanzania bai dogara da titina ko kuma dakunan taro ba yanzu ana yin shi a kafar internet.
0: To da wannan rahoto na Rajana Munir Yahya muka kawo ƙarshen jiro rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango. Yanzu kuma sai faken shirye-shirye amma kafin nan bara mu dan numfasa.

0: wata madalla a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin siyasa da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Masauraro barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku. A yau shirin zai duba rikicin gabas tsakiya ne da kuma halin tsaka mai wuya da Masar ta samu kanta ciki daga kasashe aminanta na yankin tekun fasha kan rikicin Iran. Abdullahi Tankubala ke cewa kasance da mu.
3: Ayi duniya.

0: A yanzu haka dai matasa masu aikin sa kai a goma dake gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar ta Kongo na ƙara wayar da kan al'umma a kasuwanni da wuraren taruwar jama'a kan hanyoyin kaucewa kamuwa da cutar ta Ebola. Wannan yunkuri na da nufin tunatar da jama'a matakan kariya da ma labaran kanzan kurege da ake yadawa akan Ebola kamar yadda mai fafutukar wayar da kan jama'a Prince Birangane ya nuna.
1: Nous mettons ensemble nous en tant que les jeunes.
2: Yace mu matasa tare da ban hannun sauran kungiyoyi na cikin gida mun tashi tsaye inda muke shirya tararruka don bayyana hadarin da wannan cuta ke haifarwa ga jama'a. Muna hada karfi da karfi don wayar da kan jama'a da kuma nuna musu muhimmancin kare kansu.
1: L'importance de se protéger.
0: To daura da wannan matasan na shirya tararruka da ayyuka daban-daban dake hada sassa daban-daban na al'umma. Dan yin bayani akan jita-jitar da ke tattare da annobar kamar yadda Jean Koshambo mai wayar da kan jama'a ta bayyana.
3: Muna son mu nuna wa kowa cewa Ebola cuta ce ta gaske. Muna bayyana cewa idan bamu yi a hankali ba, muna fuskantar hadarin mutuwa daga gare ta. Mutane da yawa suna tunanin cewar jita-jita ce kawai, amma abu ne a zahiri. Kwayar cuta ce da ke nan kuma tana iya zama mai kisa.
0: Kokarin da waɗannan matasa ke yi ya riga ya fara haifar da sakamako mai kyau a kasuwar Virunga dake Goman. Inda suke aikin wayar da kai akai-akai, 'yan kasuwa da ma'aikata da yawa sun ce sun fahimci barazanar da cutar Ebola ke haifarwa. Na Bintu Kasambo, Tela a Goma ta ce ta koyi abubuwa da yawa daga matasan.
3: Muna samun labarin cewa Ebola tana nan a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo musamman ma a wasu yankunan da abin ya shafa. Muna ɗaukar waɗannan sakonni da mahimmanci. Muna girmama matakan tsafta musamman wanke hannu akai-akai yana da mahimmanci don kare kanmu.

0: to ba wai bayyana ko kuma karuwar nau'ikan kwayar Ebola ke addabar al'ummar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ba har ma da yadda ake yada labaran ƙarya da na kanzan kurege dake hana mutane neman dauki kamar yadda kuka sani cutar ta fi kamari a lardin Ituri kuma ta yi illa mai yawa a nan sai dai har yanzu al'ummar yankin bas ma yadda akwai cutar ba duk wanda yadda take halaka mutane a cewar John Tumujim shugaban tabbatar da yin jana'izar waɗanda suka kamu da cutar cikin kariya a garin Mongbalu
1: mun dauka malaria ce ko kuma typhoid ko kuma gudawa sai dai bayan da mutane da dama suka halaka sai muka tura jinin su cibiyar binciken cututtuka ta ƙasa inda aka tabbatar da cewar Ebola ce a yanzu kokarin da ake yi kan al'umma su yadda ya zama babbar matsala mutane ba su yadda Ebola ba ce duk kuwa da cewar mutane na mutuwa ba su yadda akwai cutar ba wannan shine kalubale na farko

Da farko zan bude shirin da karanto wasikar ka Yunik Buhari wanda yake cewa a bar mu a ba mu dama mu shiga aikin soja ganin yadda ƴan social media ke fitowa da kayan sojoji suna nuna goyen bayan su ga furucin ministan tsaron Najeriya Christopher Musa na cewa za a fara diban ƴan social media zuwa filin daga ina fatan hakan ya tabbata domin nima ina ɗaya daga cikin masu ba da gudumuwa sai Lawali Manchester Kamba da ke cewa assalamu alaikum DW Hausa game da maganar ministan tsaron Najeriya Christopher Musa da ya ce za a shigar da matasa ƴan social media cikin tawagar tsaro to muna kira ga ministan tsaron da ya sani cewa ƴan media ba jami'an tsaro bane domin ba su da wata ƙwarewa na aikin kaki sai dai su yi kokari su sayawa jami'an tsaro kayan aiki na zamani su biya su haƙoƙinsu wanda kuma Allah ya karɓi rayuwarsa a filin daga a biya iyalansa haƙoƙinsa ba tare da wani ɓata lokaci ba kuma tsakani da Allah a ƙarshe muna roƙon Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya baki ɗaya sai kuma wasiƙar ka Aliyu Zubairu daga ƴan taki Fizar Zaria jihar Kaduna Najeriya ka ce DW Hausa a wannan makon mun zo da saƙon jan hankalin al'umma dangane da zubar da shara da muke yi barkatai a ko'ina musamman ma a magudanan ruwa yin hakan zai kawo barazana ga tsaftar muhalli duba da yanayin da za a shiga na damuna yana da kyau matuƙa mu sa ido domin gujewa mummunan ambaliya a birane da karkara Allah Ubangiji ya ƙara tsare mana rayukanmu a ko'ina sai kuma Ali sarkin yakin nima daga birnin Accra a kasar Ghana da ya ce DW Hausa sa hannu akan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin gabas da tsakiya wanda Amurka da Iran suka yi hakan yayi daidai domin ko sulhu alheri ne a dan haka muna fatan kada Amurka ta yi amai ta lashe kuma ya kamata Amurka ta sani Iran fa ba Venezuela bace haka kuma Iran ba kan wallasa bace a dan haka yanzu dai Amurkan ta gane martabar Iran Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a kasashen mu na nahiyar Afirka da ma duniyar baki daya ku tashi lafiya sai kuma wata wasikar daga Isufu Idi dan mutan tumfafiram wanda ya ce DW Hausa hakika lokacin damuna yayi amma abin takeici sai kaga wata jama'a cikin babban birnin jihar da Magaram wato birnin Zandar suna zub da ruwa a cikin magudanan ruwa ko kwalbati dan Allah jama'a mu daina dabi'un da za su kai mu ga halaka Allah ya kyauta.

0: EW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Khadija Ahmad Rufai. To a jira rahotannin namu za ku ji yadda a tarayyar Najeriya hukumar Lamuni ta IMF ta nemi gwamnati da ta kaddamar da haraji kan man fetur da harkokin sadarwa a ƙasar. Abinda ƙwararru a fagen tattalin arziki ke kallo a matsayin barazana ga 'yan ƙasa ta fannin tattalin arzikin. Wannan batun ne ma zai kasance jigon shirin. Za mu je kasar Libya domin jin yadda ake nuna kyama ga bakar fata na Afrika ciki har da 'yan kasar Niger. A gabas ta tsakiya kuwa ana da kyakkyawan zato akan saukar farashin man fetur bayan Iran ta fara shirin sayar da man fetur dinta a

0: shirye, amma yanzu bara mu dauko tushen rahoton nan daga jigon shirin. A wani abin da ke iya ƙara ta'azzara talauci a tarayyar Najeriya, hukumar lamunin IMF ta nemi gwamnatin ƙasar da ta kaddamar da haraji kan man fetur da harkokin sadarwa. IMF din ta ce Najeriya na iya samun kuɗaɗe masu yawa daga sabon harajin. Tuna dai ƙwararru a ƙasa suka fara jan kunne kan yiwuwar ta'azzara talauci sakamakon sabon harajin da ya zama al'ada a ƙasashe da yawa. Wakilin mu daga Abuja, Ubala Musa, ya aiko mana da rahoto.
1: A baraka ɗaya dai, Najeriya ta sha man da kai lita miliyan 119 ko bayan samun naira triliyan sama da 7 da ke zaman cinikin data da ma kuɗin bugun waya. Ga Abuja da ke ta karkata ga harajin a ƙoƙari na inganta rayuwa. To sai kuma tun ba a kai ko ina ba dai buƙatar IMF ɗin ta fara fuskantar turjiya cikin gidan tarayyar Najeriya, inda masu ƙwadagon ƙasa suke fitin a kai ga kasuwa. Dr. Abba Nuhu dai na zama sakataren na ƙungiyar manyan ma'aikatan tarayyar Najeriya ta TUC.
2: Babu yadda za a yi ƙungiyar ƙwargo mu amince da a sake gallabawa talakawa da ma'aikatan Najeriya wani haraji na man fetur da kuma wayar salula. Wannan duk maganar tebur mai shayi ne. Kuɗin da aka samu a tallafin mai da aka zare, me aka yi da shi? An ce mana za a samu makuɗin kuɗi, kuma idan an samu wannan kuɗin za a yi ayyuka na ci gaba ƙasa. Ba ku gani a ƙarba. Illa sai ƙara shiga halin kakanin ƙayi talakawa da ma'aikata ga baki ɗaya suka ƙara tsunduma a ciki. Ana son sai in an durƙusa talaka ga baki ɗaya shi ne za a san cewa ana samun kuɗin shiga a ƙasa, ko kuma idan aka tattara kuɗi talakawa duk suka mace, to waye zai zo amfana da kuɗaɗen da ake tarawa?
1: Duk da cewa dai har zuwa yanzu Abuja ba ta kai ga bayyana ra'ayi bisa buƙatar IMF ɗin ba. Ko bayan masu ƙwadagon da suka ɗauki lokaci suna faɗin ta ya baƙi. Daga dukkanin alamu, shawarar IMF ɗin ga shugaba Tinubu da ya kafa tarihi cikin batu na haraji ta ɓatare cikin gida na adawa ta ƙasar. A baya dai Tinubu ya koda kai ga ƙaruwa ta adawar wajen kafa sabuwar ta doka ta haraji ga ƙasar. Dokar kuma da ta ƙara tara kuɗaɗe ga masu mulki na ƙasa, amma kuma da talauci cikin gidan mabiyansu. Mai garbin da Kasimu dai na zaman jigo cikin gidan na adawa, da kuma ya ce IMF ɗin na cin ta nuna baka ga kuciyar ta kwashe hatsin talakawa na ƙasar.
3: Yanzu Tinubu ne wasu za su bashi shawaran sa haraji, kaga sai dai mu ce inna lillahi. Dama abun da yake nema kenan, yanzu haka suna kokari ma ya za su yi, tunda sun hana mu wutar lantarki mun koma sola, suna so su sa mana haraji duk mai sola a gidan shebiya. Sun hana mu ruwan sha, kowa ya tona bohol, yanzu suna kagaba mana haraji cewa duk mai bohol a gidan shi sai ya biya. Sannan kuma man fetur yanzu haka fa mai 1,400 ne ko fiye da haka a wasu wurare, sannan a ce za a ƙara haraji, kawai su zo su sa bindiga su harbe mu.
1: Kokarin ginin ƙasa ko kuma ƙara nisa cikin batun na talauci, ita kanta hukumar dai ta ce akwai batu na talauci a cikin tarayyar Najeriya, kafin kuma sabon juyin da ke nuna alamun hudu a ƙoƙari na neman mafita. Mahukunta a cikin tarayyar Najeriya dai na tsakanin cika aljihu da kuɗaɗe na haraji da ƙara aiki na talauci cikin gidan talakawa, ko kuma haƙuri da harajin da kasa sauke nauyi cikin batun yin mulkin. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
0: Akan wannan batu ne ma na tuntuɓi Farfesa Muhammad Muntaka Usman, masanin tattalin arziki daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Na kuma fara da tambayar shi, asusun bada lamuni na duniya IMF ya shawarci gwamnatin Najeriya ta ƙara haraji akan man fetur da harkokin sadarwa domin gwamnati ta samu ƙarin kuɗaɗe. A matsayinku na masana tattalin arziki, yaya kuke kallon wannan shawara?
4: Mu wajenmu na masana wannan fannin muna ga akwai kurakurai na fahimta. Na farko dai, ita hukuma ba da lamuni ta duniya dole ne ta karbi bashin da ta bayar, sannan za ta ci gaba da rayuwa. Abu na biyu shi ne kuma cewa shi idan aka kakaba wannan harajin zai kara ne a ƙasa, koko zai kara wani takura jama'a ƙasar ne. To wannan ana iya ganin shi kirkiri, saboda shi fannin man fetur da fannin sadarwa kusan wasu abubuwa ne da dole kowa a yi su. To idan ka ƙara haraji ta wannan, zai ƙara ɗauke kuɗin da yake hannun jama'a a maida shi a hannun gwamnati, saboda haka mutane za su ƙara shiga wani ɗangi na fatara da talauci.
0: To menene fa'idar wannan haraji ga ƙasa?
4: To haita duk ba inda ƙasar da ta ci gaba saboda kuɗin haraji, sai dai idan ta tara kuɗin nan ta yi amfani da shi yadda za a ciyar da ƙasar gaba. to kuma an aishi kuɗi da yawa, ana karɓa kuɗin haraji da yawa, saboda in hukumomin da ke karɓa haraji a Najeriya kowa ya ce ya cimma gurin da yake so na harajin da zai karɓa a shekara, tun ma ana cikin wata na shida. To saboda haka idan an ƙara haraji, gwamnati za ta ƙara samun kuɗi.
0: To menene hurumin ita wannan shi wannan asusun bada lamunin na IMF din kan bada irin wannan shawara ga ƙasa, kuma ko akwai wani wajibci akan dole ƙasa ta ɗauki shawarar?
4: To ai hurumi ne na bada shawara kawai. To amma abin da yake wa lokaci mai tsawo sun yi kokari duk kasashe masu tasowa da kasashen Afirka, yawanci duk wanda za a sa a shugabanci za a sa wanda cewa duk abin da suka ci masa zai ce eh ne, saboda yana da wani abin da baya so a sani. A matsayinsu kawai ba da shawara ne, ba dole ba ne ka ɗauka. Na abu na biyu kuma sun riga sun ba da bashi, za su iya cewa to ai idan ba ku biya wannan bashi ba wani abu na iya faruwa.
0: To ana cewa ƙarin harajin zai bai wa gwamnati kamar damar samun ƙarin kuɗaɗen shiga da za ta yi wa al'umma aiki. Menene illa ko kuma aibu na shi wannan harajin?
4: To ai in an ƙara kuɗin, ai yanzu ma ana karɓa kuɗin, kin san ka sahi na shekaru da ya wuce, ba wanda ka saboda gwamnati za ta kashe kuɗi ne ta hanyoyin kasa kuɗi na shekara-shekara. To shekara uku nan duk kasahin kuɗin da aka yi ba a kashe kuɗi na manyan ayyuka ba da ya kai kashi 25 cikin 100. To kin ga kenan ba a yi aiki da wa'ancan kasahin kuɗin ba. So ko an tara kuɗi idan ba a yi aiki da su a yadda ya kamata, baya da wani amfani.
0: To me yasa kuke tunanin kasashenmu na Afirka, ciki har da Najeriya, suke dogaro da shawarwari daga irin waɗannan hukumomi na IMF da Bankin Duniya wajen karɓar shawara maimakon shawarwari daga kaman masana tattalin arziki na cikin gida?
4: To ai kamar yadda na ce maki ne, su kansu waɗannan hukumomi sun yi katsalanda a cikin yadda ake zaɓar shugabanni a wannan ƙasashe. To saboda haka sun sa hannu, an zaɓe ka, to saboda haka ko me kake so dole kai musu, sun zama kamar uwayen gidanka ne, ba masu ba da yawa ba.
0: Tattaunawar mu kenan da Farfesa Muhammad Muntaka Usman, masanin tattalin arziki daga Jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria, kuma ƙarshen jigon kenan. To har yanzu dai muna Najeriya, inda gwamnatin jihar Katsina ta sanar da wasu sabbin matakan tsaro da ta ɗauka, wanda ta ce an ɗauke su ne domin daƙile ayyukan 'yan bindiga da sauran masu aikata laifuka da ke addabar wasu sassan jihar. Wakilinmu daga Katsina, Yusuf Ibrahim Jargaba, ya haɗa mana rahoto a kai.
5: Ɗauka sabbin matakan na zuwa ne bayan da 'yan bindiga suka yi garkuwa da Mejo Janar Rabi da matarsa wanda ya mutu a hannun 'yan bindigar. Daga bisani kuma aka kuɓutar da matarsa, wanda haka ya sa gwamnatin ke ci gaba da lalubo hanyoyin magance matsalar da ta addabi al'umma. Dr. Salisu Balazango shi ne kwamishinan watsa labarin jihar Katsina, ya ma DW ƙarin bayani kan sabbin matakan.
6: Na farko ta hana sayar da man fetur a jarkoki a faɗin jihar Katsina baki ɗaya. Na biyu akwai wasu kuma dokoki waɗanda su kuma guda uku waɗanda su waɗannan dokoki sun shafi ƙananan hukumomi ne na Musawa da Mutazu. Na farko wurare na shigarwa da ansar kuɗi POS. Na biyu kuma ta dakatar da wurin caja waya, commercial wurin caja waya. Na uku kuma shine ta dakatar da hawan mashin a ƙananan hukumomin Musawa da Mutazu.
5: To koyaya masana harkokin tsaro ke kallon waɗannan sabbin matakai? Dr. Yahuza Ahmed Gitso, masanin tsaro ne a Najeriya.
7: Wannan mataki da jihar Katsina ta ɗauka abin ƙarfafa gwiwa ne, da kuma cewar za su yi tasiri ƙwarai ta fuskar tsaro. Sai dai wani hanzari ba gudu ba, wannan makulli jihar ta sa na kulle ƙaramar hukumar Caranci da ƙananan hukumomin Kusada da Ingawa da Kankiya da Malinfashi da kuma Ɗan Musa da Ƙanƙara da Gwarzo da Shanono da Tsanyawa, waɗanda suke da iyaka kai tsaye da waɗannan ƙananan hukumomi. Kuma wannan mataki aka ɗauka na daƙile wayoyi da za a rinƙa yi cikin dare wajen gudanar da abubuwa irin waɗannan.
5: Wasu mazauna yankunan da abin ya shafa sun nuna damuwa kan yadda sabbin matakan za su iya shafar harkokin rayuwarsu da ma tattalin arziki. Sai dai amma wani ciwon shi ke fidda wani, kamar yadda wani dan karamar hukumar Matazu ke cewa.
8: Ita doka idan aka yi ta, musamman ma wannan doka wadda ta shafi babur da POS da man fetur, dole ne al'ummar wannan yanki namu su takura. A wani gefen kuma dokar in an yi ta idan za ta kawo mu sauki a wannan yanki, to muna maraba da ita. Domin kullum kwana muke muna tashi babu jin daɗi ga fargaba ga tashin hankali da sauransu.
5: Sai dai ƙungiyoyin fararen hula a nasu ɓangaren na ganin ya kamata dakarun Najeriya su amfani da irin matakan da suka ɗauka wajen kubutar da matan Mejo Danar Rabi a sauran sassan arewacin ƙasar. Ganin gwamnatocin baya sun ɗau irin matakan da gwamnatin jihar Katsina ta ɗauka yanzu, amma dai ba a iya cewa an ga tasirinsu ba. Abdulrahman Abdullahi Dutsen ma shine shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula a jihar Katsina.
9: Kowa ya gani lallai abinda al'umma suke tunani ga jami'an tsaron mu cewa za su iya yin abinda ya kamata idan an so a yi hakan, wajen ganin cewa an kawo ƙarshen wannan barna ya tabbata. Saboda cikin kwanaki biyu da jami'an tsaron musamman sojoji suka tashi tsaye suka matsa ƙaimi, wanda sanadiyar haka aka iya ceto matan marigayi General Rabe.
5: Duk da ɗaukar waɗannan sabbin matakai, al'ummar ƙaramar hukumar Danja da ma sauran waɗanda ke hannun 'yan bindiga a jihar Katsina na fatan ganin an kubutar musu da 'yan uwansu kamar yadda aka kubutar da matar Mejo Janar Rabi. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
0: To idan muka bar tarayyar Najeriya, a daidai lokacin da ƙasar Libya ke nuna kyama ga baƙar fata na Afirka, ciki har da 'yan ƙasar Niger, ƙungiyoyin fararen hula sun fara faɗin ra'ayoyinsu kan halin cin zarafin ɗan adam da ake gani a ƙasar, duk da cewa tarihi ya nuna cewa ƙasar Libyan ta gini ne da baƙi da ke shige da fice. To ko wannan al'amarin na daga cikin dalilan ziyarar Prime Minister Lamin Zein da tawagarsa ƙasar ta Libya. Daga Agadez, wakiliyarmu Tila Ahmadu ta haɗa mana cikakken rahoto.
10: Baki 'yan kasashen Afirka ta yamma da 'yan tirani na kasar Nijar dubunne ne ke tafiya kasar Libya, inda wasu suke yada zango kasar, wasu kuma da zumar wucewa Turai. Sai dai tun tsawon lokaci baƙin a kasar Libya suka shiga mawuyacin hali, inda suke cin karo da wulakanci kala-kala. Sallau Habibu dan kasar Nijar ne da ya iso Agadez a tawagar baya da kasar Libya ta taso ƙeyarsu Agadez.
11: Ka fara halba bindiga, direbobin mu suka tsaya, kasar kosa ce babu kwayoyi a motocin mu da kayayyaki dai irin wasu suke nema, babu hisko kwaci moyoyi, wasu kuma motar su ma ta hada rami lokacin suke halbin su ma da bindiga. Direban yi ke barayi ne kuma ikuna ne, kaje hada rami motar ta ko da soban shi a ciki, wasu kuma da sarauta mutanen mu 'yan Nijar, wasu yanzu an kai su gida ma, sai da aka sa su liƙa nan ga aka kai su gida 1200 a kibelin kowane mutum.
10: Shi ma wani ɗan ƙasar Nijar da bai so a ɗauki sunansa ba, kasancewar yana ƙasar ta Libya bayan an mai da su lokacin da suke dab da shigowa Nijar cewa yayi.
11: Kalubale dai ba wanda ban gani ba, tun daga saba har da ya zawa mun zirzawa ga tirin tsakanin mu da Nijar kilo 30 ya rage mana ikuna suka kama mu suka mai domin ga tirin suka yi. Kalubale ba wanda mun gani ba, mun yi belin kamar har a kona sanyi wata ma ciki za a ikon Allah ne kadar, to haka sai hakuri. Wasu sanyi wata biyu ma har akwai masu wata uku, dan mota ɗaya ma har kone ta yi wani ya rasa rayuwar shi ma a ciki, kaga abin sai a hankali. Bale dai ba wanda bamu gani ba kala-kala, kuma har yanzu dai muna cikin gatarin.
10: Akan hakan ne ma kungiyoyin fararen fula suka yi kira ga hukumomin kasar Niger da ma na kasashen Afirka ta yamma da su ɗauki mataki. Musa Bashir matsayin shi na memba a kungiyar kare haƙƙin ɗan adam Agadez cewa yayi.
12: A matsayin mu na kungiyoyi masu kare haƙƙin bil'adama mun ce haka kin bai dace ba. A matsayinsu na 'yan adam kuma ana hulɗa tsakaninmu da su wannan ƙasashe, muna hulɗa mai kyau. Kenan in wani abu ne ma ya taso ya kamata a samu wakilanmu da suke can, da cewa kamar ambasad a kai musu labarin me yake faruwa, su su ɗauki matakin da ya dace. Amma muna samun labarin cewa 'yan ƙasarmu ana musguna musu, muna so a diba wannan lamarin a samu a gyara, kuma a tunkari hukumominmu a tattauna da su sai a ga an gyara in wani abu ne. Ya fi da muzankacin labarin cewa ana musu musgunawa, ana cin zarayinsu kama ba ta hanya ba wadda ya ta dace.
10: Daga nashi ɓangare, Ibrahim Mahmudu shugaban ƙungiyar farar fula mai goyon bayan gwamnati cewa da Emso Sondoe a garin Arleta fatansu shine wannan ziyara da gwamnatin ƙasar Nijar ta kai ƙasar Libya ya sa ta gyara matsalar ta 'yan Nijar.
13: A zamanin maka dafi an taɓa yin irin wannan kame, wanda suka ce suna buƙatar 'yan ƙasa waje, kowa ya fita ya bar musu ƙasar su har ya kai suna kame irin na wulakanci na takura mashama. Wani irin mataki ne wancan lokacin aka ɗauka? An ka ce duka mazaunin Libya wanda yake zama cikin ƙasar Libya ya zo nan ambasad tasu ko kuma hukun shaidar Nijeriya a exterior ya ba da takardar aihuwar shi da nationalitan shi, in ya so daga nan Brazil ita ke da yaunin ɗaukar ta turo nan DST a makowane ɗan Nijar passport ɗin shi wanda a lokacin nan suke iya samu permis de séjour na zaman ƙasa wanda a lokacin nan za su samu su yi aikin su cikin kwanciyar hankali.
10: Kawo yanzu dai ƴan ƙasar Nijar da ma ƴan ƙasashen Afrika ta yamma da ke zaune a ƙasar Libya na fatan samun sauki daga ire-iren ƙalubale na rayuwa da suka tsinci kawunansu a ciki. Tila Amadu, DW Hausa, daga birnin Agadez a Jamhuriyar Nijar.
0: To idan muka koma tarayyar Turai kuma shugabannin ƙasashe masu arzikin masana'antu na G7 waɗanda ke ci gaba da yin taro a yini na biyu a Faransa tare da halartar shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky sun ce suna da burin ƙara matsin lamba ga Moscow don dakatar da yaƙi da Ukraine yayin da Donald Trump ya yi alƙawarin yin duk mai yiwuwa don cimma hakan. Abdulrahman Hassan na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana.
14: Shugabannin ƙasashe na ƙungiyar ta G7 wato masu arzikin masana'antu sun isa a Evian da safiyar yau Talata a cikin tsaunukan Alp na ƙasar Faransa da nufin shawo kan manyan ƙasashe masu ci gaban masana'antu wato Jamus, Canada, Amurka, Faransa, Italiya, Japan, Birtaniya da su goyi bayan manufar Ukraine na dakatar da yaƙin. Shugaban na Ukraine ya sami kyakkyawan tarbo daga takwaransa na Faransa a lambunan Royal Hotel da ke a bakin ruwa kafin su yi wani taro na siri da ya ɗauki kimanin mintoci 20. Shugabannin ƙasashen na G7 sun amince su ƙara matsin lamba ta hanyar takunkumi kan man fetur da gas na Rasha. Babban tushen da suke gani shi ne yake samar da kuɗaɗen da suke yin amfani da su wajen yin yaƙi da Ukraine, kamar yadda wata majiya daga diplomasiyar Faransa ta bayyana. Bayan hare-haren sama na Rasha da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a Ukraine, akan wata majami'a Vladimir Zelensky ya yi kira da ƙara matsin lamba akan Rasha da ma tallafi ga tsaron sararin samaniyar Ukraine. Shugaban Zelensky ya ba da shawarar ganawa da takwaransa na Rasha a Amurka, ya kuma ce sun tattauna da shugaba Donald Trump game da yiwuwar shirya irin wannan taro a Amurka a cikin wani yanayi da Putin ba zai iya cewa ba zai halarci taron ba, sannan kuma ya ƙara da batun tallafi da tsaro.
15: Відповідні сильні позиції щодо місць страйку та лонг-рейндж страйку, що говорить про те, що не втек.
14: Ми магана гамеда вандам буту на калі сарарин саманярму да шугаба Трамп. Унгіяму за сі айчі, кума аванна калан за міне сара вожан самар ла сісі. На самар да цалі на макамі масилин замі да сакадачі ачкін касарму.
15: Важливо, що на зустрічі сімки всі це визнають.
14: Арка уя зараш. A cikin ƙungiyar ta G7, AU da Canada ne kawai suka nuna goyon baya na kai ɗauki wa Ukraine. Prime Minister Britania Keir Starmer ya ce Britania za ta samar da ingantaccen sinadarin uranium ga Ukraine don cibiyoyin samar da makamashin nukiliyar ta tare da sanya sabbin takunkumi ga Rasha. A nata ɓangaren shugabar hukumar tarayyar Turiya Ursula von der Leyen ta nuna cewa Rasha na nuna alamu na tsauri, kuma a yanzu haka Vladimir Putin ya ci gabar kasancewa mai rashin yin sassauci. A yau Canada ta sanar da wani sabon zagaye na takunkumin da ta kakaba ma ƙasar Rasha na kamfanoni sama da 160 waɗanda Rasha ke yin amfani da su don jigilar makamashi da sauran kayayyaki a kan ƙarya. Shugaban na Ukraine Vladimir Zelensky ya ce wannan taro a gare su babban nasara ce. Da farko dai, taron ƙwallon da kansa yana da mahimmanci. Abokanan hulɗarmu sun yi imani da cewa a cikin watannin da suka gabata, Ukraine ta nuna abubuwa da dama na daɗin kai cewar a shirye take a kawo ƙarshen yaƙin da kuma tsagaita wuta, yayin da Rasha ba ta nuna wani mahimmanci na kawo ƙarshen faɗan da ake yi. Ƙasashen dai masu arzikin ci gaban masana'antu daban-daban kowanne na ɗaukar matakai a kan ƙasar ta Rasha. Baya ga waɗanda suka riga suka zartar da hukunci, ita kanta Canada tun daga farkon shekara ta samar da tallafi na soja na dala biliyan 2.5 ga Ukraine, ta kuma sanya takunkumi kan mutane da hukumomi sama da 300,000 da kuma jiragen ruwa sama da 600 domin hukunta Rasha kan ayyukanta, in ji ofishin ministan cikin gida, yayin da rundunar sojojin Canada ke ci gaba da horar da sojojin Ukraine.
0: Rahoton Abdulrahman Hassan kenan. Yanzu kuma za mu je gabas ta tsakiya inda a kwanaki biyu bayan cin mai yarjejeniyar dakatar da yaki tsakaninta da Amurka, ƙasar Iran ta fara shirin sayar da man fetur dinta a kasuwannin duniya. Lamun da ake kyautata zaton zai taimaka wajen raguwar farashin makamashi a duniya da ma fara magance matsalar tattalin arziki da ƙasar ta yi shekaru tana fama da su. Ga dai rahoton Mahmud Yaya Azari.
14: Wannan matakin da yana zuwa ne bayan da Amurka ta sanar da fara janye killacewar da ta yi wa hanyoyin kan teku da ƙasar ta Iran ke amfani da su wajen jigilar man fetur ɗinta zuwa ƙetare, bayan kuma da ita ma ƙasar ta Iran ta sanar da buɗe mashigin Hormuz don ba wa dubban jiragen dakon man fetur na ƙasa da ƙasa da ke makala a mashigin tun kusan watanni uku da suka gabata damar yin zirga-zirga kansa. Kamar da yadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bagai ke faɗi, dage wa kasar sa takunkumi da za a yi game da bata damar taba makudan kudadanta dake dankare a bankunan kasashen ƙetare, game da biyan ta kudadan diya da Amurka za ta yi, za su ba wa kasar ta Iran damar komawa harkokin cinikin man fetur ta duniya da karfinta, lamarin da zai yi kyakkyawan tasiri a farashin makamashi na duniya da tattalin arzikin kasar ta Iran.
16: Dalilish tajruba ast
14: yace da zarar an rattaba hannu kan wannan yarjejeniyar za mu fara kulla jingar kasuwanci ta man fetur dinmu da ma sauran sinadaranmu da kamfanonin da cinwasinsu sun ma fara tuntubar mu. Wannan zai ba mu damar dawowa cikin kasuwancin duniyar man fetur, zai kuma ba wa sauran ƙirƙiranmu damar gogayya a kasuwannin duniya.
16: Dalilish tajruba ast
14: dama dai daftarin yarjejeniyar fahimtar junan ya tanadi cewa cikin tsokin kwanaki 60 na tattaunawar za a dage wa ƙasar ta Iran tarin takunkumin da aka kakaba mata, kamar yadda za a bata damar shiga cikin tsare-tsaren tattalin arziki na duniya, game da yin hulɗa kai tsaye da bankuna da ma cibiyoyin samar da kuɗaɗe na ƙasa da ƙasa, tunda dai farashin hannayen jari ya yi tashin goron zabi a kasuwannin Asiya, yayin da shi ma farashin man fetur a kasuwar duniya ya ragu tun bayan sanar da cin yarjejeniya tsakanin ƙasar ta Amurka da Iran, yadda farashin ɗanyen man fetur samfurin Brent ya ragu da kaso 4 cikin 100. Sai dai kuma duk da wannan kyakkyawar fatar da ake da ita, wasu masana na kashedin cewa bai kamata a yi zaton za a ga sauyin da ake fatan gani cikin kyautawa da bismillah ba, la'akari da irin tarin ƙalubalen da ke tattare da wannan batun. Ajit Rahmani mai fashin baki ne kan kasuwar hada-hadar hannun jarin makamashi ta duniya da ke ganin cewa
17: I think singles are very positive particularly for us as a country.
14: Yace a gani na babu laifi a kyakkyawar fatar samun daidaito a farashin makamashi a duniya bayan bude mashigin Hormuz, kuma dawowar da Iran za ta yi cikin dangi a hada-hadar cinikin man fetur ta duniya. Sai dai wani hanzari ba gudu ba, ya kamata mu kwanta sanin cewa daidaituwar zirga-zirga a mashigin na Hormuz kan iya ɗaukar lokaci kafin ta gama daidaituwa, kamar yadda kuɗaɗen tarar da kamfanonin inshora za su ta yi kan iya jawo tseko wajen samun saukar farashin makamashi da ma na sauran kayayyakin masarufi a duniya, wanda ko shakka babu kafin a fara ganin wannan sauyin a ƙasa za a kwashi ƙarin watanni. Koma dai ya ake ciki, makomar lamarin zai dogara ne kwacakwan ga yadda tattaunawar cin mai yarjejeniyar ƙarshe za ta kaya tsakanin ƙasar ta Amurka da Iran, da kuma yadda Isra'ila za ta mutunta yarjejeniyar kasancewar ta tun daga yanzu ta fara yin tutsu ga wasu daga cikin sharuɗan da aka gindaya cikin yarjejeniyar. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
0: Tuma da Allah, wannan rahoto ne ma muka kawo ƙarshen jerin rahotannin namu na wannan yammaci. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye, amma kafin nan bara mu ɗan numfasa.

0: Tumarala, a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin ciniki da masana'antu daga bisani kuma za ku saurara shirin duniya mai yayi. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW ciniki da masana'antu.
2: Kasuwanci ta hanyar internet na ƙara ƙarfi a nahiyar Turai inda kamfanonin China irin su Temu da Shine da Alibaba ke jan hankalin miliyoyin kwastomomi saboda arhar kayayyaki da kuma sauƙin isar da su. Sai dai a gefe guda ana nuna damuwa kan ingancin wasu kayayyakin da kamfanonin ke sayarwa da tasirin wannan kasuwanci ga shagunan cikin gida da kuma rashin bin ƙa'idojin cinikayya, lamarin da ya kai ƙungiyar EU ga ɗaukar matakai ciki har da bujuro da sabon haraji. Shin wannan kasuwanci ta internet alheri ne ko kuma barazana ga Turai? Shin sabon matakin da kungiyar EU ta dauka zai kawo wani sauyi? Wannan batu ne shirin ciniki da masana'antu na yau zai duba tare da ni Muhammad Tijani Hassan.